siyavala siyavala kwelicala sivala nje iligi zonke siyavala zonke le cup siyavala abajoya khona indebe ehlabathi qha.

ukuba lo akakhangela ithando ufuna nje indawo yokunqathama ukuba ngaba financial ancedeke kwelicalo yaqona ufuna uncedo kwicalo elithile cha ake ngathi ufuna uthando nomnye ke ngoka blindeke lo uzane finances acinga fani bakukuthando kanti akufukanga kuba kukho uthando lufuna apha kuzanywa nje ukuba ngabo ulungisa wena kwelicala le-finances zonke izinto zizaba right. Black Coffee fikishana kuphake umbuso kakhoza besibona ke uthando ngoma ke kudala ndiyazi qha bendikhe ndahlala namamele lyrics zayo njengoba idlala ngokuqona uba alikho lonke ixesha xa ungumntu ohlala ukwi-rate uba uthi uzawumamela each and every part ye-lyric uba ngaba inoba bathetha ngantoni inoba yinto lakuthethwa ngayo na but xa umamela uqonda uba ngaba umamela isingqi sengoma uqonda uba ya izawufitha kwi-BL collection not necessarily uba ngaba mhlawumbi ke omnye umntu uzawuthe xa imamela qonda uba ngaba heyi uthetha ukuthini ngoku xa usithi abanye bakhangela ithando qha bakhangela nje indlela yokubana ityholo lokuzimela xa iqolo uba ngaba ndisekoneni ethile andizazi ubanza uphuma njani ntekona mandiveze nje elakariti lidlalela khasi lokubana kunganjani uba ngaba standard kunganjani uba standard kanti uyazazi uba ngaba ukweyiphi na ikona xa uyijonga uyifumaniseke ngokuyijonga ibheke phambili yeyi iye ibe nobuzaza phaa